Ruta tay, verifica ni po maro may tasin ng palawan sa itik yus ta. Yus po niyus pagar ko yan ako kika. Ichas tiya ka na to ni tatay. Ko yan ako yung mayan at asbito may utak kita. Ko yan ako yung